teledonya akongko bele polo akongko nukago makongko lula kunam kamawa poloi lola demasinange onama poloi lola doanyo dubo sunam demasinange.

Siyang kilipo, lumarki plangtang ako. Kubapin amring si palang tingtang hutang. Ay, nung klut pen labang aso, nung klura santang-tang, santang bang nang choram tang hutang. Ay, don-don paru-paru, preng wotu taun nelo, preng wotu moa alam mo. Don't float out, son, tang, tang.

tan. Ta vai song ki ri po, vai song ke nam re dun ne lo, jok je pran mui dam nang lo ta. Aya bi chu song ki ri po, lumar blanking tur tu lo rupa rupong si kaciti tang utang.

lang helo e pran, lang helo e chithi. Lasi, lang pache ho de tri. Kijuna lang arni vang ta minute pho pen minute gap an apor par clock pe mera puthot pang sam thuan si lang ju nang ji. Lang ka peso I aketili mate aphule along a mat si pang sam nang ji. Ka prek aphule along jong si lang pe joy thu pulo tang te labang soa lang che ho thu det tahai. Dong kola pen lang tuk akung araya long lang pachi tivok long le det nang ji. Jong si lang chi tivok do pulo tang te labang soa dim along bleaching powder mate aduk rig pen tai nang ji. Ninchi big tha kijuna lang ki bi alangbong mate aphule kaiketa divyer nang ji. Lang ka